Hello, kama gusto na ka, piyarun tatap karak tatak muna ata marka marka chiri na ka. Kama kipang sarant, kipinyan at kiwa na ka, sut ka na ka, kama tachikan kasina ka wilhita. Alwa kanta ting, kasina niyo sokta lo chasti, mayak atana ka, pi se salamina con un minuto. Pachau kama akira kala kip karakil kulya ka na ka, muna ka, piyo kama ata. Baitap kasina, utkaw ito kinakana, chikan kasina hil kulya ka na kip. Que una campi serant snapmani cham ayo kama ki pani chakni o suito kana kars hasta vilt tapuni kara ki mana kasarun ta parak qaw qanis kama tkhach kaint ana yap karakta nani cham sina o kseto kana kat sa ta qinarun ta pta mai mai ut kana kana kama una kani khat asini karakta ayo kama chikan chika sine chak sap kani chakurna kani khamuna campi o kama ta wai tap asisa puno ut kawito kana campi serant tak chasti kaukursan aki purin tanyani